Mema ahwefo ni etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na ye din se bia befeno Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. We ye san edi nubna nubna krojin how be ni echi ye di ahye. Na etiefo a omoteba me hode ye. Duduo na beji Amuzu Co-Herbs ekoshe omade ye. Noma no made ye. Bisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na kwesho munsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwebi na kwani de ose ni be masem ahodin wo fom se otwa 2 thoughts 3 thoughts na ahodin no epeja anu no enam damrama eni ododua ayedi aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atinka Bembe bia osi oni akono ma ne yire onya twa bia satinka anase akono no ebe ni enam se de pepre ene hwintia e de afranti abre insano ne pampana no ase ma utwa bia enyi wanum enti se ukọ dwabo bia ase na opese oni so ebo nsu kakra Amuzu Bitters why ebo oni so ba enyi wanum Amuzu Bitters toto baako atupa bibiri Amuzu Bitters obi a otiemia osi doctor adie chese me kuleko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya Amuzu Bitters twa uye best ane kama obi ti bu akohoma naso ye 7 favorite food a na ne kondo ni no ma atro otimi nidi onya Amuzu Bitters twa akotwetwe appetite na ba medrin na otimi ni no obedi akabone kama Amuzu Bitters eye nsa ehwam yie pa enna musa inua na ye dia frema ho denti unomu a tipa biye ni akire se metwa Amuzu Bitters ere che menye hangover bibia se ni ho se manom Amuzu Bitters ma ade achi hunam ye me ya da bi inua na ye dia hyen sa na inua emma nipa ho dene ma insechi how se tipa ye uhu bi insabrechi how se Mwai ha, menye hangover no, mi hubi. Weya insa, miya mika kudroso, a minuwe kudroso, a minuwe haubiye ni echidi. Diye otye miya unu bitesi biye mwa ono, dana onse, ne kwa Amuzu Bitters, na yedi beba. Obebi otye miya, owo menstrual pains, obu nisa obrepa ano, onom Amuzu Bitters. Amuzu Bitters mesebo so mesuwa bekwa fichire kama insaya meka ho asemwe hunya dene ne bo so nya dene se dodo pa no pa to dia no aba santasi apampatia santasi apampatia na wa frɛ na ma 0247776743 0247776743